nga le nga ta mu ya ta kha do ti zo la a cho do da yo za ja ma che le su ma no che se ne do da ri za lu a ja ma nu nam nam ra mo mu na ti si ga ti wa za lai yo ti ga za nan ga jo bo mong chi ya de ai wa mong ma la mong ma ki che ti go ta ya je le su la no ki che ti ko ta ya ki che a za ko na ko ju bu chang mi na khunu dang da la mra ta mu ya ta kha do ti zo kha do za ju nan ga yo ku mai

mungu arama wenga awo temu lisu mbota ma sharamanga tema satu jombanya he kulama amanga tia sha yewu di jombanga yewu di jobe he kulama hiya nyipa shinga nina wu lisu ngu banya he patzi pamiya he lama tso burunga lo he zi ma zo lo he ma mu zo muro nga si ni he to si ni he ma si to he ma su zo wa shing a nya wo a pfi a pa he nye ba ngwa a nye ma he nye ma guwa ma ya si bu la shing a fu m zong o bin ya he ya pi mi te za ngwa ya pi mi te za ba ya he pu ji pa ti ya pi ji ni za pu pa za ma ngwa e ti zi he nye ma nga ko la ma ma guwa sha la shi Abraham sa hen nye ba ha voli su nya he a mi do zo la ba shinga a tnye he le he yi ko la ngo lo khe zo ko lo khe wo ko lo khe shi ga a nya shi shi ti le ma da ba shinga ma sa nya voli su ga ti le vo la mo la ma he mo ba shinga ta ma mo gwa de che shi kwa nga ko la ma hen nye a voli su ba he gwa de ma nga ta ma sa da a ma sa de ma ba he a wo mi ne ta ma ko da cha ma nya he ma shi a shi ya nya he ma sa ba shinga tizi swala ba hu tizi dula ngwa tizi ye ba hu tizi pila ho manga ma gwa di chiba nga ma ka nya ya ti bula nga ka kha shi kwa nga a le ba nya shi kwa nga a ma nga a bo li su a ma gwa ba nga a bo li su yi li ju ngwa bo di su li pili ju da hu a ma nga a ta ge pi jenga shi kwa nga a bo li su ngo ba nya nga a bo shi ta wo ri li a ni nu nga a bo a bo ge bo gwa nga a bo chim tsa ge shi kwa nga a bo le kwa je ga bo li su ngo ba nga a bo li su bu chu he ti li gwa ti li bo kwa chu nga a bo ti li ye ba a bo li su shi he ma pi li ngo ma nga ba nya he a bo li su ngo chu mpe a nga a bo shi su gwa mpe ba he ti ti ngo tsa ku mba nga ti hi ko ni ko ti she ba he a bo li su he mo li na nga pi na shi kwa nga ya zu mo di ba nga ba ga bo mo sa a wo li su lu ma ngo ma nya he a li su ngo de chu m ko bu nga li su ngo de mo che ta ngo li che ba he ba m na cha wa ngo a zu ko ti ya ko ni ya ko mo che ba sa he a wo li su he ti li pi li na ti li mo na bu nga ya zu mo ti li ba nga nya ko la ti to kwa ba ti li a za ma zo nga ti li za ma la a ti ba nga a wo a ma he nya a wo li su ngo ma nya nga a wo li su ngo chu so nga chu I will put him so gua, nash wanga. I like what you heard the tatoga. I will dissociate her of the Liam her today. Lassa yashwanga. At the bang my yashwanga, name her nappy, mamma her, at the lad dranga. At the beggar, name me capo hany to wa hats hay yanga. To ya clung to the beauty of Beginga. I will time yanga to payutna, mahalyama. Mugu pia mga mpwase cha mga tili dhuwa bishu nga mga zamura fa'la shu nga tiyo ya ke pihu ya mga tiyo wa wajwa ba cha su nga tiyo ya jilu kwa yike ni cha sabah atinya zamu fa'la bishu nga tza pihuwa mga hat ke palia ngu minya ngwa nungu jiwa ba kwa nyi sasa ziya lama ngwa laba chingwa ya lama ajilu kwa yike cha sabah za mga ke li bahu nga ajami la bahu nam to ya mga ajami kwa yi jiwa pabila ba ngwa amaga fa la za ma nga de ci li ni huan ye he ci he nya xi huan ya de jian de lang a ti ba nya xi huan na bi ma ma he a ti lia zong nga a ti ba san ne ne nga zu mo huan ye he ji mo wa de hua mo hua xi huan nga ni mie wo rai ga li su mo pa ga gu ta ji ma nga so ba tho chi mai nga kwa ta wo wi di yu a lu ye ba he yi la bo nya he am yi kren kwang ting ba he ti tu li ha shi ci zu wa zu nya du lang a awo shi hwa wada hwa ake bumunga nana hwa yu zu shi zuwa je nga naza pisa gata zuwa je nga puza shi daga miya wa je nga tinye hwa amakode ma ndula ya suka paye shi kwa nga atipa hwa sanya nga nene tsu mokwa nye hwa je mwa ati kwa mokwa nga atipa hwa nimipa nga nyi mokwa nye sa mwa hwa nga awo yu la gula nga awo shi kwa nga tata nina tiyo nga kwa kwa suwa di krab